0: baigwaigi ramayana gi baigwaigi ollo benye golon maigwaigi ramayana gi
1: aigwaigi alaidoria
2: kore rare na nikitumayo gi valina yako pe kore zaza na ke waria no long no roro malaika no roro malaika lankai litumora na jakob Olegiro ye toni ngoda nkioki ndo tankarne Yesu. In the name of Jesus. Amen. Mwamwesho mesa, mera bawesa, niki manga buldamat. Olungani po kino tejoki ankarna torno. Papa, munga ina radio lepi yanka ikinono mbonga luku njendo ntoki nende marasa. Papa, ankarno la itorian Yesu.
1: Papa, ankarno la itorian Yesu.
2: Kieruo duko ya inota na Kenya.
1: Kieruo duko ya inota na Kenya.
2: Ola itorian nankaya ita ankarno Yesu.
1: Ola itorian nankaya
2: ita ankarno Yesu. Orana
1: Orana naroni ngorore ilino.
2: Korebele kujako bane nyako peny.
1: Oh.
2: Ana baata lekuwa nano kopeny. Gila gino munende lao nano. Ana bara lekwa nanu openy
1: ana bara lekwa nanu openy
2: nimbelegenya kankarna
1: nimbelegenya kankarna
2: ola itoria ni subat
1: ola itoria ni subat
2: aranya rara orore
1: aranya rara orore
2: omerabana nekimaya
1: omerabana nekimaya
2: merabana nikimbelegenya kankarna
1: merabana
2: nikimbelegenya kankarna
1: belegenya kankarna mus
2: belegenya kankarna belegenya kankarna
1: belegenya kankarna
2: arujiro bo kankarna na rejoki
1: arujiro bo kankarna
2: bo kankarna torono
1: bo kankarna rorono
2: bo kankarna sulare
1: bo kankarna sulare
2: bo kankarna sugen
1: bo kankarna
2: Pogiarna torrono
1: Pogiarna torrono
2: Arujiro rosarge leyes
1: Arujiro rosarge leyes
2: Iriaga abra michere
1: Iriaga abra
2: michere Ega mayani ye
1: Ega mayani ye
2: Meraga mayani marita lanko bade
1: de ye Meraga mayani marita lanko
2: bade de ye Ore sini nye nanu
1: Ore sini nye
2: Mera mayana lunga nagarera nanu
1: Mera mayana lunga
2: nagarera
1: nanu
2: Ola itoria namu ye imeleke
1: Ola itoria namu ye beleke
2: Tankarno la itoria diyes
1: Tankarno la itoria niyes
2: Choge tino antaras
1: Choge tino antaras
2: Ore nagi meleke
1: Ore nagi
2: beleke Mere ntoki na iria marie
1: Mere ntoki na iria marie
2: Tentino Kologi bogi negishi
1: Kologi bogi negishi
2: Areja ashe
1: Areja ashe
2: Tengarake negi belege nyaga karna
1: Negi belege nyaga
2: karna Nare Yeso Christo
1: Nare Yeso Christo
2: Pavalaya atasarama
1: Pavalaya
2: atasarama Amen
1: Amen
2: Kora gira singalanga ya itijungu O singalanga ya bishop Ayu akina omono kiltonga nago yu nejew Kora ngi belege nyare dukoya Nare negi ngasanga ma Christo Merala itajewuno nilengishuya Na kwa hiyo nangamula rungani uyoneju kigira ngamusingalenga Bishop Dan Daniel Egira jungwa angariyo korore lankai Tankarno la itoria ni Yesu Kristo Kore ilo rungani uyoneju 0702-393917 Aragi 0732-992321 Ilo rungani uyoneju Lorungano yoni shanga yengishu yenye nafasi nena tankarna Yesu. Nafasi nena tankarna ola iturian Yesu. Kwa riba se lorungano yoni shanga yengishu yenye. Orengibele genyare duge ankarna na mpaka nijewu. Mpaka ninyora Kristo. Mero ola itaji unoni lengishu ino. Mayan. Mayan. Mayan. Lorongani yone jeuta na agenya. Yoni changa yengishu ino. Lorongani yone jeu nafasi nena tankarne Yesu. Tapasali antasuki kidogo. Huu. Namaya nagi maingwaigi. Walairoriani maingwaigi. Namaya nagi maingwaigi. Walairoriani. Maya ni femilo. Hello, Mayan. Hello.
3: Mayan.
2: Yes. Sobo, lenge ngai. Okay. Olongani pogino yini shanka yengi shuenye, teje no monuri siyadi nano teje papa tankarni Yesu. Aiwe niti.
1: Aiwe niti.
2: Arola ingogoni.
1: Arola ingogoni.
2: Tapalikia kingoka ini.
1: Tapalikia kingoka ini.
2: Nenana yolo.
1: Nenana yolo.
2: O nenana mayolo.
1: O nenana mayolo.
2: Tujuta nkarnai.
1: Tujuta nkarnai.
2: Tembukwe kea.
1: Tembukwe kea.
2: Ngere nkarnai.
1: Ngere nkarnai.
2: Tembukwe puan.
1: Tembukwe puan.
2: Kora itartata.
1: Kora itartata.
2: Airukuru kore ye Kristo.
1: Airukuru kore ye Kristo.
2: Tola itajewuno nilengishu.
1: Tola itajewuno nilengishu.
2: Aranya ye shatani.
1: Aranya ye shatani.
2: Olo sekili nonok.
1: Olo sekili
2: nonok. Olo lali nonopo.
1: Olo lali nonopo.
2: Arengito birunetingejuk.
1: Arengito birunetingejuk.
2: tiatua Kristo
1: tiatua Kristo
2: lairajewo
1: mare Yesu Kristo
2: arajewo
1: arajewo
2: amen baba dankarne Yesu ashira nkarake enaumara na banchi oshoro twengi shie nyaisho ye
1: ashankai
2: wala itodia nankai mbele kenya kinkarne nche metoka asuja nche nkapa kake agwe nkarna ngeju kuporo ngeju kwa nche poko tankarna wala itodia ni Yesu wala itodia niria marie nche toriko gine lengi nonok toriko kilche kuti supati toriko kigwe jiri sidan na intu buluto rore lindo kite ya ashe mare Yesu Kristo papa la kita seramaye
1: amen
2: amen, amen, amen. Basika nga muna kusingalangai, tolde ganyari, ori dukoya.

0: Maya?
1: Hello, Pastor.
0: Yes.
1: This is Yesu.
0: Amen.
1: Mama Inza, takaja the central to God.
0: Karibu ole. Kumenda
1: ito? Kumenda ito?
0: Mm-hmm.
1: Andalai?
0: Mm-hmm.
1: Andalai?
0: Yes.
1: Andalai?
0: Mm-hmm.
1: Walang nga lang, ha?
0: Ah, sure, Leng. Tuwende ibada.

0: tayo longi shoroti.
1: Enkirauni ormoran, kijana mwepesi.
2: Tamu sana. Ejini nye FFA mayana itabagira nagra yosa nkapi saisiro dekani abayati kitamari Tere wina bompo intini na nabishana mayana FM 0702-393917 Alashuro mosori na abishana Oro mosori re uni na udo uni na udo nabona abishana Alashuro mosori na abishana uni yari na udo na udo Are uni are nabo Tukusonga na muna hiyo Takuna sai nake teno nishira nage sedeika Tukul kitumila katukula juka amuriti takuna sai Naka anisadu ishomo yankolonga tata Hello mayana FM My name is Emilio.
3: Hello, Ingrani.
2: Yes.
3: Super.
2: Super, Ling.
3: Yes,
2: I'm not Ling.
3: Karibu,
2: eh?
3: I'm going to go to the house.
2: Asante sana na ramate show. All right, my in FM hello.
4: Ngrauni.
2: Yay.
4: Ngrauni.
2: Wait.
4: Hello
2: kaning to tabira ki karibu.
4: Amen
2: wala miss your ling.
4: Ya nongo lang
2: iko mogo.
4: Ya ma do na do do ba tanga ya ji ma bi di ba.
2: Ehe. Ni
4: network. Kero nang ngoya naji mabibu.
2: Mhm.
4: Ana gara mbiya ka.
2: Ehe, karibu na leng.
4: Ala ndo majo wala reng, samanya.
2: Ehe.
4: Ala mare jinga nang ndo.
2: Ne jara.
4: Eso do niño wala ndo kutona rangi.
2: Ehe.
4: O si pasa pasa wan.
2: Yes.
4: Mama di boda mana na wa bekre deula.
2: Ndio.
4: Wale wa mru ngare mbole.
2: Ho.
4: Jo na nda segera.
2: Aya.
4: Ola sadira mama ngisha.
2: Ehe.
4: Jo na nda tira rama oro.
2: Aya.
4: Ona ada hagar rasanya?
2: Ndio.
4: Taro manda naram.
2: Yes, pa.
4: Ado ke najo dong ana ma ona tegi ona ningira najo ma ya nan sara angora ma ya mari angora ona hangi jana mo pes mo nyawa.
2: Gabisa gabisa.
4: Onu kon ka saro ma nare ndi ba.
2: Asante sana.
4: Ai acho le ngara no ma ya mari.
2: Karibu le ndambu yanga. Hello my FM take.
5: Hello.
2: Hello my yen.
5: Ola ngara ni okere.
2: Karibu sana. Simu yeme katika kafuloka na haribika hapo. Hello my NFM.
5: Hello la la la.
2: Ole sarin kelen kirawani.
5: Sangrao normala.
2: Yay.
5: Nishanga.
2: Amen oling.
5: Kode ada ngama mani.
2: Yes.
5: Karim raha jana ke masuk.
2: Ehe.
5: Bagi bu nyo rongkan nisani lo nyar barbaran ni gigi.
2: Karim bu dina ling.
5: Nisana da udah kulo na da gajah gajah marjah.
2: Mhm.
5: Kona bogele mwere ke masuk.
2: Mhm.
5: Nyana ra bo ngira lo ngara angara ro.
2: Mhm.
5: Asa dikwa tena ra de ngira mari ha danga ja.
2: Asante sana.
5: Aiya.
2: All right. Take my in family lo.
6: Lo my in FM.
2: Karibu sana na age.
6: Baringe.
2: Ye Danson.
6: Subo le
2: nge ja sa jiloni.
6: Ala zida nge sa jiloni jo ko ngaga ne rewa.
2: Ehe.
6: Ala ngira na ga ja mari ye ni ngira ga jiri ngaga ga jiro ga jo ko pa.
2: Karibu sana.
6: Kesa na ja ta ga.
2: Se angolonga kana tiki dogo.
6: Yeba.
2: Kage ningiriki ja bikwa umpali. Yes.
6: Aya la mbe nda ba na mari jingu la ri ngi sisa.
2: Aya.
6: Anga na iri jingu na ro ngane de jo sia rango anda ni.
2: Ne ja getu.
6: Ro ngane de murunga re mbole.
2: Ehe.
6: Ro ngane de la mbira mardi.
2: Aya.
6: Baza na jaru kumbai ro rini.
2: Mhm.
6: Baza na de mama ro ke tai pala.
2: Mhm.
6: Mama jadi jo mama ngijara na rabala.
2: Nasi.
6: Ado ngane de le mwanda wa Francis Tika.
2: Mhm.
6: Ado ngane de dana go jera sonaru ana. Allah u nege jo ngi jelo jino na imar de ni sa mu jero yi. Anyo re no jino le le.
2: Olo ili no.
6: Ele ne te bi la po ji.
2: Asante san.
6: Aya ngara ga ya bari.
2: Aya ya. Ma yi na femelo.
7: Hello ma ya.
2: Karibu sana.
7: Ando yo so bai.
2: Isubo leng.
7: Gira na mo imari mo wa shela Tanzania.
2: Oh, you not Tanzania.
7: Tara wala na mari dumo la ma nda ga na ma na mañana.
2: Ehe, arwenge sisa?
7: Arwenge sisa na.
2: Mhm.
7: Dinga na na longar.
2: Aya.
7: Dinga ra wasira mai.
2: Ehe. Ashuling. All right, my NFM hello. Take it 0702 39 3917. Tile bonasi 0732 992321. Tile bonake isia joke ni banangari na ko simi munake enkuru nake WhatsApp ni bo simi kunake SMS na 0785 92 92 83. Yani 0785 92 92 83. Kini nasi ya SMS munake WhatsApp ni bo si enane kijuna ke ori kilikuwa SMS ngiro kenake imo 0785 92 92 83. Na kwa ndakuwa na itende haki bila shaka. Mai ina femelo?
0: Mai ina fem.
2: Karibu sana.
0: Ala faringi.
2: Wey. Supo oling.
0: Kalawani loji jesa rake tenggala.
2: Iye.
0: Aina anay de jungo kulam.
2: Ndi jungo ke iye.
0: Ay de jungo lukan ala bawa ini dinero.
2: Ehe.
0: Jalan ala ini bawa ini.
2: Ndiyo.
0: Saya
2: dibawa dalam
0: Mayan.
2: Mhm. Ini mari yang mari ini
0: grawon ni rumah. Ashuling. Ini
2: ingin dah sungguh
0: Le Paul Fio do Martin Tai.
2: Martin Tai. Kaga ola gani sa ilo sungguh liu?
0: Heavy.
2: Ay. Ay, asat sana. Alright, kibuna nake do wera majo ini nake sian ro bi ni emu nake sta en kishu na akoro box lo ni ngoni ari na yake en ngiro box sobo namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 nimbe beleke baki na hiyo box moja utakuwa unajipatia sawadi teke pesa ina ke amwe ro nake pesa hii tolelo box si ola ni ngoni mira ro nya star 577 hash pale nyumbani ria ka ngoro nya simu ro jo star imate na option na option hash ni giro box sobori ni oji tena nampari teke liwe tena box liare ulio kuni ulio ngono li imate mimbeleke nyake ura ni ilo box sobo teke amu ni nyiri miro dungoti na leo ya roma nake mbisa ili lo box yole ni mwani mera wale bagi saa 9 kamili na ingura ajoka kwa lono mbisa ili araka ole ni mwani mera tafuta pesa teke eja bagi saa naudo kila naka entelea ole ni mwani tafuta pesa pote pole ulipo kupitia 5 kupitia star 577 hash ujiege na fasi ya kuta pesa mchana huwa leo tiro nake nkesi sana kama INFM ntakuwa na itende haki bila shaka na kula iningwani takuna sai nake enda manda maje kama rara je umebarikiwa pale kanisani kama rara roye imakoro pasta ekrama yana ekinjo naga de jambe ni lokanisa de ni lokanisa ni ndona ga jor dura rama yeni amari dura ragi likaniso ni mari dura de lokanya kaniso ro bra gira ga dua runga ke ilagu ling ko ni kama ko na kasres idi ga ni soro na ya e gida ga ronga ni mesi haleluya shanku ya haleluya ai kra ranyura ga ni sa bole bole ah ole yi ronda ga ndo jiro ga jo haleluya shanku kage illa ku ling la ku la ni wa ga do ga ni sa me ga ronga na ga bo do ga ni sa ni na ko ni ko jigi do ko de beji maro ko nyamo na ni jaga yewa wo de maro ro mo yana yo ka gi dara jo ko de ro ko ni ro ro han ko mon no gi na no ri o le ro ko ni to ro han ko mon no me de jira e me de ra dara ka e me de ra dara ka no mon no amu jo ka ra no ra ra yo ni ni ra ni sa ka ke banga mo ra ko so una taka un pasta malisa mambia na kara ole giro bo sai da kada kada ke yeso ole imuna ke mbuko na ke de mateo e imuna ke mbuko na ke danieli e imuna ke mbuko sarenge to ke ora ni giro ye emi ko du di bel ro ki ni ke mbanga mgro na wona e mro na ore yam u ko mbale a ke li ko mbale a ma waso yi ko mbale e hinda mun re la ko lengo kan na ke mbele ke nyankai e mun ko da ko balle shelini kama mawasi iko mbali mbali iyo mwana nito kwa na unagani ee njoo kembele kinyangai ya mwana gani

Vitu lembelembe di Raven 1.10 na Vishana Mai na Ve. Ayaya. Tukisonga na mwana hiyo, utoka na voti kili gurr. Utoka na voti nkauli li county na kani kijina nkara na roa. Tawana kaka jado, isinya mwana gani, hawa yo. Isisi ulo itoria nite wajibu wakinite. Joki mbelega nyanka, ite wajibu wakinite. Joki nekwa ngayesho na kanka mulago. Tanga mwama jina dankai. Tanga mwese jini ulo itoria nite wajibu wakinite. Twenda kazi, twenda kazi.

reo dongan ako siya mo rey ngore siya. E reo dongan ako siya mo rey rasi takan isang mera lalorikan. E reo loe mo ratren, teke na kaya rasi anyang. E rin nyo kulia na kaya di anong natendi, ne ura reki dogo kedogo. I don't know what I'm saying.

Ajuro ele ora we iru meru yo ganisa ho nyuma renden dirin dai ah toka bazare ke bara mambo ni kama hayo wao na kula masitori ne kala kule kai mugu na tenda mosa ko nendo mo lengo lengo leni lo gwa duora ara sadinga yo story za osawa ne me akira nayo

0: fore la nanga na jejjon patina e anini ro mayane fem to rosei ne de ro sabuti atwa ma pokin a shole
1: re maya
2: le gole patina na ngi mu ro rosei ne ni ro mayane fem ra mayane fem re to ro to losho tini yo nya na ga ngara mpeni ni pe paka ne ga gre seria lunga na ko le mo shankia ngi ro shaka shankia lunga na osho ota sajato le mo shankia di ne beta mayana ra sabu ro losho
3: Ore zanga mine aga jisa yero lagana nanya reni ningo mayana fen metere ro ro losho la de ganga yasi
1: mayana

0: Mere Mayan.
1: Gaji sembe kirine original. Ay ni ni ro Mayan tiamu senge.
2: Hello, Gaji Luna. Ana na mare lo so, ana na senge.
3: Gaji mureso. Na de muri ro se, kin ni ro Mayan FM. Era Mayan FM, e ngana lo so, te na ko bon ro se.
4: Gaji Benson Shungya, nari ana muri ro se, ni kin ni ro Mayan FM, ni kin do mana ga ngana po kin fe rumo ki ay ni ngo Mayan FM.
5: Mayan.
6: Gaji mai son ta ya,
5: na
6: de ana muri.
5: Na bo on pointi na abishana. Ewangan Olosho.

0: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji nikuorwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olo nungota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eore kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga utiadu ingiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti nabishena ewangan olo show
2: Maya.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na buong po iti nabishena. E ninigito yung Naro County. Tenorungan.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na buong po iti le. Esumiso yung